ni makaji mundu Tazana na tereza kudari kushkuru Panyanta na yevila minda fazi turu Sioni ya ni mambo ya mtabiru papeka Maturu kila fazi nyama parishnulpa Iyaras kitalema kukutara fia Evagi fazi turu panara za faltam